uyawona iwe dengara samko iwe arugire sege iwe pigu di hakuna munhu munzva yawe munzva yawe unzva mbaye modoro mbaye kuti jo no jungi wewe

bakhona bazelwa namhlanje. Kiyazi umhlaba omkhulu kakhulu, njengoba ngishilo ngathi amagumbi mahlanu. Bayazelwa namhlanje abantu bayazelwa, ngithi wozani sibe ndawonye lapho abantwana benkosi. Into zolenzela yona namhlanje ukuthi ngilinikeze ingoma zokujayivela inkosi, zokugidela inkosi nje, ugide nje ujuluke. Uyayithi mbo fara tiritose panapapa Radio 54. Yipho sokusenzeka njengamanje.